Gaza, ya nanzika, nanzika, ina magaza, ina magaza, itwa kunanzika, ya, ya, ya, oh.